0: Ioe, na, solo I lalo, solo I lalo, solo I lalo mea mamafa mea whainga tā. Nei kākou wa aile ie ia I kākou ke wa aia le mātanga o fio le li, a upu. Ioe, o le mea leo ke, ioe,
1: ioe,
0: wai kua leo ua alu alu ua le mātanga o fio le pese. A, ia ma le si wafetau I le voie, se I kau lūlūma ia ia, ia au fo ia leo mākua ma le, ai mai se lawa o le mea leo le mai suka.
1: Ioe,
0: ma le nore koko maualua, wa kau wa femilifo mai. Ma ye lei ma se mai, ai tō anga e lūlua, wa I kā le pese fo I le le ma. Le pe kau I le la ma ta pese wa me le ma. A ngā o le mea langa o wai kunga, ngai ke pisi ma le kākele fo.
1: A pisi tele lenga, tele lenga sa whapeo ngā. O si mōl manga o maile se tasi o ta mā, e ta mā le ia moe ta whaitia.
0: Moe ta whaitia, ia.
1: I le pese lea, I le pesa, I le maleota, o le mama, wow! Makau kia le pese whapea mo le mauma ia I le brother, mboe ta whaitia. E le mama, iau te iloa, iau toe wha fau le mama toa inga poe.
0: O le ngāla wa e maua kongua.
1: Inga le mama koe inga mali.
0: Mai ke kila fia lau. O le lewa ia ngā mako mafuka ma ko inga. O wai kasi ile au o le fui amiko a. Ko ingo moe whaitia tanga loa sa. Hei ke ilo, wale mā le kau make ma teito make le iloa a le ala ua ngā vai e saula sa o le oi. Wingo to ina o koe mga o koe fia whaafou le mama.
1: E nei o tau tō ngā māla, ai koe ngā koe kau pōlesi, kau
0: ia
1: le mama koe inga.
0: O ia le whaa ilanga lanua.
1: Ai lo whape o suia sisi kau pō ngā koe inga. O langa kau I o
0: nei. O le mānga I o lo mimi longa.
1: Ni o hei. E le pei e koe inga o e kino ka.
0: Ya, ale mea ya, e anua kwa ui mai a I a, te e ka wai whare ni o kāmea. Ya, e whame ya, o le pese ya, e aua hoi la, e kasi le ngā, e kasi le ngā, e le o keiro inga hoi, ya. E le o koe mamau a, e koe, a, wupi ua, a le lopo uma, ngā wha kongo e luisa. Ya, te iuri. Ili ma pesa ya. E kako pesa ni. E wha fule, a. E koe wha fule la ma.
1: E sel matango fio upo le pesa le, a. Ata mai a pesa ili ma yota. E ofo ya ki au. Ole ma ngai a yol pesa la ka wha longo longo e. A e kua kule sunga po wa ma wale pesa asito e ina o.
0: E oi.
1: Ka masri amiko.
0: Ia, nena. Pāwhetai moe vaitia. Ia, o le nei pese, ia, lea, wafai a lou whingalo. Ia, mori a fwoi a lo whaanga, ia te olua malitina ia pāwhuti. Ia, ele ngāta fwoi leo no o Naita Maiti, pāwhetai lea tua o lo maua pea le soifua māloloina. Malange mā I le naitu. Ia, o tau vai tūsa I tātou lea lofa whāsoa mai o lea tua. Ya me se fo ye se ta to nu a upu or a PTP a or a preach or a preach to belong it yo ngole e lu ye o asin ni kama ya di ya ka ma pe ba fo idi a or a preach to belong it or a ngo nga le ma to a o ke fa fika ya I fo ide le e le ka u la mu a fo I o se yuli ya ma le ma tu fo ta to nu ya ma fa lo tu si ya sa lenga melinga sa waile a le fonga fita lai ole kako falfono nei au sa dia wa o lunga nei kako ole yeile tamal ya ole ye ya ya le fonga fita lai tanga kako fa afia la pu ya nga ye kako le aka lai ki lungo le skwini ole tatu ya ole fonga fita lai nga nga wo se kali ala kake fonga nga

0: hermano Cherokee Kine.
1: Ese fue un gong y pese a me kiki fa volte a por a o un mal pese fue le a tuli fa fo a mai tuli fa fo a o me se le cabo le fe cau y fue me a la bolia me a le o a que ai fue y a o bui no le a o te fa tai o na o un a mai fa ti o nga fo i a le ale CEO ya e mes fole min sta o fo ile o kulanga wa o nga ma ile tau fetete ya ta mai ti fa nga ingol me le ole ai ai a o nga wa te le o ka ku pe se wa sui mai ya ya wa ro a yo ya wa ka vai fo i kai kai ya fa pe ole kuli fa fo ale o so mai ole a ya a Samoa o Samoa i ole a tundutofi a ole a o mamala i ei upo toa ina e faitete fo i le ngala e faitete fo i ia se la fonga i oe le angolo fa fonga le malo le tatu tunu a Samoa le na i oe ai a ole ku langa fo i lele o ke fietan noa i ai a upo i tu langa ole mele ua kako a i ai le o merna nga ole i kako kalfu a le kumai i te ilua Wakale fia kulo wasa mwale a. Wale wa wafuile le wa. Sidi yale kako wa. Tato tsalo. Ole me sidi lan tawa. Ele aise me sidi on tawa upo al tato tsalo. Malafua ile atua al tato fai nga malo. Al kako kungu. Ele o alafo e faile tiu teo le tua ngai la tau ia e ia e o la kufo ia ngai al malo. Ia kuto la kole tele nginga e foile le fatanga ia. Ai oi aole mei e kwa ia kunga e wake le ainga le watu kuloa wale maa fau fau la fonga o fau punga ina lafo. Aolae ioe. Ia e matau lia o lae e mai tau o lae e faikau uma ia le mamalu le tu walange ingalo e mea fu inga ia kaikai waka le koe alua ia i lunga le e wae kakea faa inga kua i fua a e manu manu atu langa o le faitete i lo tamali anga malo fa sino manga o le paia anga lo tangata malo tamali anga ia faikekea wae e kasi asaka upo e lafu i lunga le a ia e maua i funga fai mai o se ole makaide sa mai rufi o ia on mea na e ia kaika ia le waka tanoa noe on mea leo ei ai o kere nga sui mai e kako pese o sili e ala le pe o sili e ale le ka hope a mai pese a le kako a pelestene a pesa il ma leo ta i le siang pese ma nga ia nga leo ke vai kwa i le fai mai to fa tina meripa a ya ana kasiye so ko ipa fa pe ya a le family ya ku a o nga wa le ta ina ta tu telfu ngo fa lu lu ngi ka ya a ye no le ke le yo me se se ma me la ya a u te lo la fa fu nga mel malo le tinu ya ele o se ka a pa wala nga o la wa u a fa tu nga ka ku ka kalu ta tu talu ma le nga wa o le si me le ye au tu stala Ole au ye lau tu skala ele oi ole mele e fai ye fata nuanga al parmbia ma le tai tai ole malo ma isinga ya tu skala la fa mauni a aula kula ngai mo mua o mai kala se le ya a e fa se ngai nu ole mile ma nu nga foi ya a ola wa fa tuanga ka ku wa ka ku le mi kwa ma ngai ya ngi fa ka ya fu i le ka ku wa ku u le ka ke ya a le mo kwa fa tai fo ile tu wa nga ka pinga inga le no fa nga me ye ka ku ye ka ku le a fi te le fo i a wa nga pa wale me le nga e le fa nga ve se nga ve se le po fa me tu spa ya o le isa ra i mo ya o sa mo mun fe al me al ye e su era fa ma la mo to te pa tu sa mo le me nga nga so i fo ma ka ku wa me ye ya e o le me nga la ka ku a e ya fa inga i fo lo ya ma fo fa u ma yo Ya.
2: Esa ole le. Parisa wanga la sunga no filu fi. Ya wa okile ifa longo longo ya I ni usia ma sa mo me ngalela. Ai. Wa wele uskanga ka e inkale sikele ya. Ongo ni kulanga.
1: Ya. Ya.
2: Wa wi e kakele in vava ka ikaye o me ya fainga malo ma me fa pe. Em se aka ko ngi fafo ah ka ko ye fa ka ko ngal benga fainga luenga ma kasi ka ko pangau pinga ya ku per ma loi ma la ko
1: mo
2: e ku sa mo ya ku ngi ha iwa pe u fa fole e fa singa ma ha ke kele ku ile
1: o ka ko o le me voile ye walter in fa se se ku ka ko ye fa fo le fa to fa la inga le fiongal pa le mia ia o se to fa to fa la inga fo le fiongal tai tai o le tua ngai ma le fainga ma lo ka ko ka ko te talo le au pena sili na mo ta to ka ke fongi fa mo le upu le ngama
2: ta lo fa sa

0: Le fatunga mā tango fia le la oso. Ia te pai le amatanga. Ia na mai a tui fwoi, ne vahenga o le tātou Paul Kalame. Ai Samoa mo le tue wha marmala maina, ma wha pula ina atili o le tūlanga lea na o wha marulua tuen malu le o le atunu. Ia ono o tūlanga o tātou. Ia o loutu au mafola ma loutu o lofa tūlai. O lea wa umalawa ng kulanga ma ku wha maumawina ia matongi na ai leila base i o mai le lisi po i o lolo. Sau fo i ma le fatua le ia le nisi. Ia ona whalaua tuloa lea, ia loutou au mafola ma loutou alo fatulai, whaafitai, Samoa, lea tunu pele i loutou angalilei ma loutou alolofa. Ia wanlawa le fatu peina o le tātou Paul Kalame. Upu o le uteba ia tua pisi mai ana o telefoni ia nganga mali whaaloalo, pe i eise mōl manao a o se.
1: Ia ia o se le eise mōl manao no si tina ale na wala o mai o
0: luna.
1: I fa o mai lana. Lana listala.
0: Listala, ok. Ia o ila le suafa fa mole.
1: O le suafa tina o Janet Morrison.
0: Oh, Janet Morrison.
1: Male luna ainga, pota mai, nua fu ya. Ellen Morrison, ilusu lima tala. Ia, lelai.
0: Alusu.
1: Se umale po kalame, toi wala ule yei, ole tu mai finu nume lai. Toi fa, mautu le yei le.
0: Ia, fa mautu le yei. Ai mantua fu ila. Wa le se iho mai a Lenis. E ave fo ila le tātou le nga iei le tātou le kako penka kaute le kako le lo le tātou ofisa. E wha sau sa o iala tu se Lenis a wale a sau ton. O mai ala kako a la ufai aku lo le ofisa a lau taunu mai a. A vea le nei tu la o ke liu i fwai a upu. Ia ma muriatu le nganga whaftai tenet. Ia a whapea fo i loo li a o aile whai uha mone a o aile.
1: O aile.
0: O
1: whai?
0: Ia o le whai ua o Janet ma se o
1: Mari. O Morrison.
0: Morrison. Yeah. Janet, ia whapea fo i se o li. Ia a Morrison ma lo whaftai. Whaftai le lo tunu whaftai fo i langa lei whaftai le lofa. Ia o se whatupu mā rosi fōi i le au unanga mā le mātautua nei aso. Ia o lea wā tu mai fōi o tou ao. Ia wā lawa le wha tūpei na pea o le tātou Paul Kalame ma le tātou li tō. Wha fitai, wha tatele upu pe a.
1: Ia o tū lai mai tātou taimi le tō e fitu minu te tāle tū lai tōru.
0: Yo ya ai ole tulanga a le nisa le wa e ye se kulanga ile a me pu inga e fa sa fa la ve nan tu pu ina Ipswich ya a ole kulanga le ya ole e le vo i fa mai upo to ina upo ma malenis a fa mai tu manu ale tu long longo a mo le fia fa manatu lava ka lo fai e ye fo le taimi upu maleni so lo tato be vesi lava e ka e na na we fa uma por kalame wa uman fa por kalame nei le aso male aso pe vo la fa te tainga o e ma se wali ya wa la wa lu ko inga ave pas ya la fa pe ya la uma fa tonu le ya ya se ya upu fai le ya se ma yo se me ai ya e la maga ma mil ko inga we a wa fo ile a vengol pas ya la u fo iwa e no fo atu mal ku ka penga a le me la ta u o ke fi fa mana tu pe a ile atu nu ia tau tu na ia ia le ma tala ia e ma tala ma ko lia wa be si te fo ta tu ma o le kam fa ia fa a u le u mai ile aso ia to e fa u mai le si aso a la ia tu langa fo ne lo mal pui pui o le soifua. La e mar pui pui al lei soifua a wane ia whaina ua o le whaulame nganga e kupu mai ngā Ipswich. Ia o se lavea fo ia mātu ia lava. Ia e mafua mai ngai ia o fo ilele a o makua le toina. O le toina o matua a masilo matua. Ia o leanga e fo ia lavea tā vale. ia alea e yei ko inga manu kua o longo winga o tūlanga wao ngafi nga makualea ngal tau o le tūlanga la leo ke lo inga iai o sa tau ale lo mtua maltoina au alo ale po fese mea sa fia nga inga iai a fai kua inga fia nga iai ba isa la fo mai o tūlanga ia sa tau na au alfa tau nuina ae mo la soifua manu ia paula le mea na u vai e ukarenga ka ungo kaula utavale ia o lae ae avelo I kongo le ambulance ia utavale fanma isto ina masilo mtua foie le au ia mua nga I toi lo foie alu tulanga nga nga ia ongo kemi kongo anga ole makuwa kaule mafainga e o avo ia vai lo utalo wawo kaule mafainga I doakse mei fafole I le alu ole salutimu I le kulanga ole mafo timunga
1: ia ole leila
0: ia Aipi, o sea unga, po lea fia oe fautuanga.
1: Ia lea swan na fia, e oso mai timu nga tele na na fia lo te ilunga lea iwegi. O te aluatua na o Ipswich, yoko pikole nga maa losi ya ile, ki munga nga fikale ilua kaule ilu semea, makuwa, nia e faifta ile atua ila na pui puinga maa, ya te tato ilunga awala na fi. Ya le sita la e fa pion fa polinai
0: ya ya
1: ya
0: ole tulanga sidi na taua
1: yo
0: le lavana ya famla toa tu sa mbole tu nupele a to feo I ta vale ya ya ma tala a kele lo ki mo wia o lo fa pion ki li ko e ya wai lo like ki wa yo le le ki
1: ole
0: yo ole p 340 a 50 lo ki ya au ole me yo wa fain ka vo ka do me ha ya ole ele le la va ya le yo le mata la ya I so se me
1: na lo le mu lo sa lo le mu
0: ya ya
1: wala ni ta un man man wi to no a inga I miss if it don't if I find a wing, me a lava and I want to be more sigh if I be. Mamma, I lay room, it's to all over I room, my yellow lay umma. Your windscreen or tavale, your matuai, siaki umma, siaki moli, siaki, or not even time you want, no wallet.
0: Lele o pesa ili maleota. Ya, por sungo fo ya se yuli. Ya, malan fatunga ma tango fie fa mai meripa. Ya, lau pele. Sao ea.
1: Siaki moli, siaki ono nivei taimi wa. Nungu wale tau.
0: Lele o pesa ili maleota. Ya por sungo fo ya se yuli ya malan fatunga ma tango fie fa mai meripa ya lau pele sau

0: Ia watu lai mai tātou taimi, e lima minute te aile tū lai tolu. Ia whafunga mai le pese, ale sunga ia ili maleota, pesa.
1: Malo wau tai upu iyo he, ole mea ngangu koe toiliri wai mo ufa, ia ma watu fo ile, wha ma wole longa ile sia tātou plestene, sunga ia ile alo mani atoa, se yuli, ia onga ole kulanga, ia wolo wika kowe, e babe ia ole, ole alu, ole fai kala, ele doa sel mene fai tala, pulo wane, mana ia ole pese, ole pese fa tau ile va ole fa nau na itina pele se ia umsia ia se la tu tina ia ai fa tai se yuli mana ia le pese ma tango fie ia ai man tua ia ka ku fi ro fu de stofi inga ka ko no yo i le nga nga mal fa lo ai avende i tula e li li wai fa ta lo fa tu i le tau sala fo ia por Fatua ia le nis, ne nganga malwhalolo nis.
2: Sorry for manuia, Samoa le atinupele, a meise le pa ia mal mamalu o le au whaafonga anga. Ia whaftai mo lo ua manoa, pa mali e atu fo i whaata o atau mai o na o whaalavilave fo i lunga le maalofia lunga la awala. Ai wha moe moe o lo o mawas polo kalama matango fia mal manuia ea i le lua fōlaunga wa a matamea. Ila tato polokalama lenea wa uli Samoa le atu nupele soifua manuia talo falava.
1: Ia, upu e tawanta, wanenga le ngaka whakankalia, ia se uso fui faltua, ia. Po se tasuio tato, wailei alfa atoa, kulanga ia le pengo ta ustengu sola. A faia kako so se tato a fuafuanga e fuafua mamao a ulona fatau nuina e fainkala a fuafuanga ia mantaulia ngā tanoa mfa leo o le mea le fapea mfapea a tai au ngā leo le tina a le la alua ua ili maumanga ia e alua e tina e tautua nae fakau mese kako ia mai lese mita wase me aia tatou ma malfanau la fiafia fapenga ka wana fakaunguru kako polo kalami ia me voi lani tatou fuafuaina ia e faftai ua e to ai taunu mai ia sei ia ona fakalau lore ia tulango kako lisi ia
2: ia o lua lava ele faisalua malolonga ai lafo uma mai lo te amua le faiuga o tatou polo kalama ua ou saunia ua ou loto malie
1: ia leia tatou o iluga o le tulafono ia lenā
2: malo
1: o le kulaga ia ole foi lele o le kakoulisi ia le seʻi ala tatu tatou vae atu tatou pese lea faamālulu atu ia e maise faatai Janet Morrison ia ma Ellen Morrison faatai le agalei faatai le alofa ua toʻia le tatou laulau nei aso ia ia ala foʻi loutou amafola ma loutou alofa tulaʻi a o lea ona avae atu se matou pese lea e ae seʻi o kago e seʻi saʻili ia le tulaga o le tatou lisi leaga toʻai taunuu mai ma ia ma vaailei auā le faalauiloaina alaʻo faafofoga le malu o le tatou atunou ioi leagaga ma le faaloalo
2: faasaifua manuia

0: Malo lava le faafonga fonga mai malo le ono sa'i malo le mafuta mai. Ia o lea ua faisina suinga la ititi o le matau poloka lama ile nei taimi o le ua faisa malo longa se utamane ia po'ua. Ia o se'e mai e faatini la matau au va'apo le matau fainga malanga. Ale matou au wa'a I lene yaso. Ia vi ia lava lea lofa ma walunga ma lea ngalelei o lea tua saifua ma I tātou I lene taimi wa fa'asol solo atu fo'i I le tātou tūlata fo'i I lea fia fia fai ai fai ngā malolonga o lea fia fia ma fi au manga luenga fa'a iu a watuenga o lene yaso ma lole ono sa. O te mana tua I lava I lene taimi se tasio o ala ngā upu whapea I a tumu la wipu I le tauma suasua I le nei aso I le alofa whaamoe moe, fia fia a ngalelei ma le loto whaafetai I le atua toi whaafonga mai I a tumu la wipu I le tauma suasua I le nei aso I le alofa whaamoe moe, fia fia a ngalelei ma le loto whaafetai I le atua. Ia o sina mafaufonga la ititi nā mo I tātou le nei teimi au tātou whaasosolo atu I lea fia fia ma le tau wha iwi iu fōl matou poloka lama ua toi luas fulima nei minute o na wha iwi na I lea o la matou au au nanga mo o tau I le nei I tū la lea fia fia lua a fionga ma malu sau no mai e se lua nganga e fia whaasoa e tūsai ma tātou mafaufonga la ititi le ia tumu la wipu I le tauma suasua I le nei aso. I le alofa, whaamoe moe, fia fia, anga le lei ma le loto whaafetai I le atua.
1: Maro whaafetai. Maro whaafetai le nei se tu saifo I malau. Manea fo I le oso mai se au mea na manea maro whaafetai. Wa fo I whaafonga la tunu. Ia wa e koe au maia le tunga le kufale nganga. Ia malo whaftai e. Ia te awa ia e sel maanga ia. Whai mai olea, olea lofa. Olea a koe se koe palau tene mai a wha
0: mwe. Ia tumu la wipu.
1: Ia.
0: I le tau masua sua, I le ne yaso, I le alofa. Wha moe moe. Fia fia. Anga lelei. Ma le loto whaafetai I le atua.
1: Ma lo whaafetai. O mantu ai lei le polo inga le atua leng fai a I al mea le vai le ipu o mea. Le ale anga fai mai a alwe va ai ipu o mea ma va ai po o le aliko inga ipu lai a ipu lai o lai ia tangata I utaia. O ia ke au lai ole tau ole kulanga le wa e tal no mai ai ole manga ia ia le kulanga le a fe mai ia fa tumula wipu malo lava ia fa kumula wipu ile alofa a ole amio a ole amio tonu ia male mar malamba pe o nga e ko su ia ko ia nga manga ia mai ke lo a nga
0: manga
1: ia i no a ole me tau a e kakau ka ko sa pa bali e sel mania e tonta to sa bali le malamala mo ole li a ole tua e tonta to volaina ia le amio tonu ole tua a le ala ka ke mo lo menga nga ka ko vai lo wati no mai upu le ole lo a wale upu nge ole lo a ole ke le yo ka ko ku ole mo ole me le ni ma upu a wanga ka ka le upu le lo fa ai le ngi a action is nothing. Wele ai ma se whaatinoina. Ia ke le whapea la e kulou. Lou Samoa, le atunu pele. Ia, ole ngana fo I la tau ia. A ole kumlanga ia ke au ia. O ke o tau tala au ia ia. E whapea fea ngou whaatinoina le alofa. Ia ole ngei la le nis. Ole tele io taimi le kake o kua I fo iman kua le le sasong ta o tua I fo I le ia ka afe le ikuna fai ea sinda ufa atau wa.
0: Ia sa o ia.
1: Ia ka kule au orae e iei ka maiki a wa tele o tamiti fia aima a. Ia e ngai fai mai e ke au se kene e wa $2. Kene e wa dola ia. A fai mai lal kamiki ki. Ole ale me kongo lau kanga. O ke kango ame iei. Aisea. Lea tonu a wai a mai a. tu langa o taun fa tino le alofa fa pupula tu le le anga le lei o le tua lo ya tatu o kako ole o tatu la tu nuke luciano kako ola mai lava o le tua ka wela nga kako ola msaba vali ye vo e tu sai mangi ya se au fa malu si au ma le ye vo ya au fa fonga le atu nu ya pe ye vo ya o lo nga ma fa fonga le nga le wei tapa mai e fa tai ne vu va so a ku foi ya nga yo ma vu fonga ma rango na ya o fa fonga ma lo ta tu tu no fa ta
0: ya ma lo ma tsango fiel na na fo popo ma o winga le le u ma lava na o winga na o le tsua e fia muli muli ai ta tu ya ma ve ai ta tu o se sa mo a ma tsango fie ya ai fa mai le a se fa tsunga ma tsango fie le lava lava Samoa, teo teo, mai Samoa, wha amata ngofie.

0: Ia le tū lai mai o le tātou taimi wa awha tonu nei le tū la e tōlu. Toi awha I tū la o nā tātou lulu lima lea mawha tō wha wha ai lo atu le pa ia mal mamalu o lau wha fonga. Anga ia vele nei tū la e wha whetai atuai le au amata mea o le mata poloka lama mo se poloka lama sa amata ina mata ngofie. Ia mai se foi le uso sa soso ani mai foi I le au sange o le ku nei o le three koalas ia e le whaangalo ina lava nisi foi o le nei au waa e le o awai mai le nei aso ia alofa tele atu mo Michael Jackson taito waa ulu ia ai mai se le tamapele ia moe tafaitia tangaloa sa ele mafai ona ngalo oe papa e ui lava wale mafai ona e mafuta mai ona o tina ole ainga ia ae e le mafai ona faangalo oe ia sa uma mataimi uma ia ole faftaile na mole mata opolo kalama ia e manatua I foi I le nei taimi le la tatou fō launga I le nei tau sanga ia o le watoea o le masina fō ia tatou tini tonu lava le o ngā ato tonu o le tau sanga e maka ai le o ngā tutono le tau sanga le tatou fōlanga mai le amatanga ia ona tatou whaasol solo atuai lea counting down I ngā I atu I le Christmas hi e sao e a u ta mama teine sau noa mai
1: mano whaptai le nis ia au te liwa e mā momoli atu le whaptai a moe whaitia Ya o la pesel na o team race o le apuche o lips closer to the phone ya nganga ka aku ya muri ya lo fa nga na ya wo ya ai ma le la ka pe nga ma ya wa wa pe wa ule te te ya ka ku pe no mal ka ku por kala me ya le la ta pe na le ma ka ku api e fo ile le ku si umai nga I ko ya inga ma tu tu ma nga ye yo le me le nga fa ye ko inga pe ta ya ne wo le ko la va ma ye so no mo fa ti ya al ta u ya yo le nga Ole fo ile le ole O le tāpena le mai o le lisi. O le lisi fo'i lele o nei ta māma, nei tina mātua. Hawane o tātou whāngaroina, ia le mamalu o tātou atunu. I le lātou anga lei ma le alofa. Ah, upu, le asau. Ah.
0: Malu.
1: O le asau palu e mavu fau ia I fo'i ma tūlanga o le wā o le whakakaku o I le. We are nearly to the middle of the week. Mm. Tomorrow. And we nearly the end of the year. Ko kiki fo'i kako o atu le I le whaiunga le tausanga. Ia em oke mankua lava. Ia kala se mako vaisau. O whamai. Wa mai o toina. Whaku ia o le wae tasi. Ai fai mai ia au kaukua ngā maoi. E sui tausanga. Mai toina e kaukua ngā e sui le tausanga. Ma sui aso. Ai ku mau a kakoua. O fai aku ia. A fai a lau kunga ta mā vai whiau. Ia piu o fai ngare o se au ngā palo. Au kere. Langa o le fo I whakoa kakoua. Mā futa mā whatoa ia upu. Au ke vai aku o se kangaka fo I. E hei le mea lofa fo I lele al pei. O le mea lofa lenga yasu meo. Mole o le jokes o le fai me mā lie. Awa o le ke fai soa.
0: Mea leo te lele I ngai oe e te pikia mai tangata sili o la lele. Mole tata wapa u ese isi. A le e fau popo mea famanianga e tatou. Ai pila e mago si ala ma to I tupa.
1: Sa o le le.
0: Na pawana ma ko I kupa asisi.
1: Wai vai la I le ua fai fai au pa u a kua ia kama. O le mea lea ngai o ke fi atai ya saudina fai mai ale kala ale stina nga fai mai ia man pu ka ko tina o le ka ko fa lu pe ngol pai mal au
0: ia
1: o le kala ku spa ia mai ale ai se tua a o ye se tina wa ko kor nga ai nga wa tina o le ola le ko mal ai a me ia o le me la le ke ka le wo fa ma ye ke ba ku I o pa u kai kase kua ia. O le pa ua fo I le wa le wa kako wa I o pa u kai kua. Le wa le lava mai. O le pa ua kua le o kai kua. Le pe e ala kua fo I ama le
0: kai. Le pa ua e fai mei koe salva I aso
1: le. O e toi tu la. E toi tu mai. E toi tu mai. Ia. Ia. Au. Ia au le asau. O e fo I. ma fa fonga fo ia e ku langa o le wa e alo ko ai fo fa un ol tau changa wa wa u ia nga le pengo fe ko nga fikini mai sa u fa fiau mai toina wa wa mai ko ngole ai nga wa mai le a fa a o o ke ia o kwa a wa kwa kwa o ke fa ina le a wa o fa pena nga ia kal kal vo ia u fa fiau si ke mi vo ia a o la o ke fa fa bo nga ngo ia u fa fiau a wa ko o ke fa ina ya va a che la pasenia ole a a ole a le me le voye mako a yo yo a ko ko la na ngai ku en
2: ya va ftai mo le va no va mar fa fisili le tula ya sa ole le lava ya was ole la a ta ko ole a fo le causa a
0: sa ole
2: ya ya o ya lo vio le nana ole nana fa fta ya ile tu ah
1: ya ya
2: o ina il tal tal ota tu te ali a poi ah ne ma sina sa e lu kai mi e lu ti ai ma i ma ya ne fa pinga ya ole lu fa le ole tu ma non fa ma le boca ko andi a ma ya ile la ka ko sa valia le a fa ta usanga
0: sa o le
2: lo vio na e pati pati ai le le ma le
1: ya ya ya
2: il lango fa malo lo ma malaka
1: usina
2: winga itotono tato aina tato matua matutua tama matua
0: sa ore
2: ya foi alo ma fa nau a pe foi ya le sunga fa fianga inga ma fa le tua ma fo fa fianga ma fa taile le tua ile na pui pui nga mlan tau singa ati tato malapa. Ia wa wia malo ufa moe moe nga ia wa moe moe ha wia ia ili alufa male anga le.
0: Malo lapa.
2: Ia bea una. Mana ia paso. Kusawal bali ya kuwa ili.
1: Le fayu ina. Le fayu ina vo ni tau sama.
2: Wawa ai ele toi fai ngofi ele lalo langi ele o tato ia.
1: Ia, ia.
2: Ele fai ngofi. E peia e tatou te whakamala. E makako wawa ai ku peia ele e o mai. Ai ai ai taimi e o mai ai.
1: Ia. Ia.
2: Le fai ngale kato ke wai ai pe sau sau maali ar sui sui.
0: Sao.
2: Ai o mai lama. Pa mea tatou.
0: Tatou sau.
2: Ia. Kou ka penga. Penga.
1: Ta penga. Penga.
2: Kou sau miu. Ma lo. O anga kako te talo ma pongi. Ia. Ma talo le kua, ale ka kofanga u le tua.
1: No.
2: E o leon pui pui ka kofanga u mo fai kane i o langa.
1: No, mo
2: i. Ewa se lava pe o fanga u lava le e sa uer kama.
1: Ia, ia.
2: Sa mai e te ka kofanga u. E kongo vau mātua ma fanga. Ia tatou matala i le tu langa. Me se foi o mātua fa alfunga mai ma. Ia ka ko makala ia ka kofanga.
1: Ia.
2: Por sa wal ka male sa wal ko sa wal wal wal le mer ka ma sa tongo ai ka ko ai a o sia u le a ka ko makala makalo a ile tu a so so mai ko mo ka ko ai na ma se na yo ta to ma tu a ma ya ni fu vai tai mi o le sa o si se ne o le winter
1: Ya.
2: Matua matua ma. Ya kakua nga, ya fai falei ya.
1: Ya la tula e. Ya
2: ma fangfanga, kute mbuo mfo imane. Ya ma fangfanga, ya ngai kako makua, iko kingi, vapinga, malava lava. Awangi, iwa pui pui lako mai. Fa ama, iwa pesi ile fulu.
1: Moi.
2: Amesi fai kako umai lenga makua. Kako umai, ya. Kapia mfo, fai falei ya lava lava ma. I kongu kai mi e aru i fafo maa. I fapenga o nga famafangafanga kako kina.
1: Malo fapchai ya upu. Ile nisa. E sene manna ya waivo ivo ilai e peia ole e musumusu maile nganga ole tua. E kuhu pele avangoa i tina neye. E ngai le fou kako mafutanga. Fou fo i alona ngai mai mafa ngale me alofa. A watau tuina ole atunu. Ae le fou le ole a o nga fa nga ole atua i se me alofa. Ae fatai ole maanga ye ole lau fa soa ma lau saunanga upu. Ole tulanga le maanga ye ia tau ia, e sao lei. A kako vai a kule, mea vui ngā le ngā, kasi ngā mea sa tau nuk tā ua, taimi le ngā wanga ufak sa oa ia upu, e le kāng kā ni usfou. e ka fo i ni u fo nga lu ele o ka ko kai mi e ka ngo ai fu ai fa nga malo ai ta pau le mea ta to fa o tatalo a ta to talo mo ta ta i le fi ngol pa le mia i a mal fa nga malo ta to talo mo le fi nga ya tu le e pa le ta ta e le tu nga i a ma fa i pu le fi fi di o mo i tu malo wa o la tu le fa le uina a i al fi nga lo i tu malo ta ta a o le kulanga ma nga i o le tulanga o sa no ai o le o mele wa wa sa wele le fili temine wa kuai ke le ka ngai ngoi ka ko a o le alu le o le fili wa sa wa ye nga manga e fa le o ina ma sa no tu la nga wa le o to e o ka ku le a sa ba li ba li ma a ma a o la wa le le ya sa ta
0: ya le na ya o ta to u ma na o ma to la ma na tu ma la ngona u ma na wa tu we na tu ma fa fa tu wa nga tu mo le pa ia man mamalo ta to fa fong anga ai mai se le pa ia man mamalo se ta to wa tu no a ta to te le lulu lima mafaa tō whaia o lo te toi pēne nei minute i lunga o le se kone o le wati ai o le a tata atu tina pese lea e tātou te nofo mafaufau iai wale ai lava se tasi e tātou te mapusanga iai o Yesu lava o ia lo tātou lafi tanga.

0: Ia wa tū lai mai tātou taimi I le fast food ma leono minute te ai le tū lai tolu.
1: Mā lō lava, ia o le nā, ia o le aso foi le nei, o le aso se fulu iwa o me ilana tausanga, lua afe lua sfulu ma leono aso lua. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, aso ngā fua, aso lua. Ia wha mole mole po wa o maua mai, mā lō lava le mai ngō mai, le ono sai mai, ia ma le māfuta mai. Ia o te mana tua lava I nete ni tatou tāla talanga fō, ia. E moni lava o le tausanga wa alu, wa ho o fō I le o ngā tatono tausanga. Ia tele lava me o lo te tupu ai o te mana tua lava nete ni o nai whana wa o ngā. Ia o nai mātua, o lo o ngā whamarisangia I nao lanches ma, o nesi fō I o mātua no fōwhale. Ia o ta māmati nā mātutua no fōwhale, o le au whai ngā luenga a le taxi. A whai ngā luenga si fiao, si fipo. Ia o mea o mane I o te leo, ia o nisi o a inga, ia o a, o lo o a, whaamata I a tātou fōwhanga pota. Ia ai lama lawa le oti, maliti a polo. I mea uma a ia o nisi o a inga wāwhe I lātou, I le malanga o le malima le oti. Ia manisi lawa tūlanga e te leo tawane I lo o mafofau. O umana tū ai lea o le upu whai mai, o le tilo tilo I I tū lelei o mea uma. E au mai ai le tō whi le mū. Tau la I la tātou wa ai I mea lelei o aso uma o I nā o iai lo whi le mū. Ia I le tātou whia ngai ai ma le tele o whi au manga luenga o le netau sanga. Ia tātou mana tū alawa le nātū langa. Ia tātou tilo tilo lawa I le tātou whi le mū ma le tō whi le mū mea uma tātou te paia. Ia e maua I e tātou se tau sanga manuia au lia. Amatanga,
2: fai unga mani, mm. Amal fia fia. Ah, ea nai o... E moi, moi fai tai le nis, e pei a upu foi e au matua ma ngai o kākuku e fai mai a ale lei ale amatanga, ea wasaungi loa foi le le se kākuku ale au ta alo ma, e fai mai o upoko I ngā o kufaku ngā, ma mana, ia a lelei le amatanga la le fo'i faiunga ioe e malia ma ia fautuanga ma e fo'i kimainga ia ae e tō matauina I pea ia ma ia ka penga inga I fo'i tātou a uanga I ngalo pe ia la uinga la utala ngā la ingo u le fia ka inga kako ni usa onga e halu I fua kako e kako whakele kako kano peila o ne kako pokala mi whakele an kako kano ngoi me lelei a mo tono tātou a inga ka penga leia ia kako a inga aia nei whanau umai o la kourima mai kako wha ma losi mole li ia o tātou wawa I atu walei ase tua laurangi o koi file mu so se mea lava o tau whai ati a polo e whaavi vesi ma a ia malese toa file mu a ia ia ilanga leima ne alofa o le tua ia tau muri pea I tono o tātou ainga ia pe o sauna wha so atu le nis ai mangi al bai mai ka ko pese ngale ya ya a ngaba o ke vai ya ku mangi la pese nga e ka mai lo la
1: okay ya le what to ta to ma lo la vale ono sai mai ma lo le ma futa mai ya le pese le wo suina ele au fai pese o le tama ta ta u ale o felice mika ele fai mai fa mole mole samoa fa samoa mai Iwe, toi fa samoa mai lava fa mole mole

0: fatsenkoa awone ngalo le atoa tayao ngala tau tua tuan sunga ya maukeni ya male au fainga wenga le atolungu masani ya le faltua ya wola la toa ya mapehoi le afionga komina ma le afionga ya afoa anamani ya ngana matara alo faltai
1: Yesu Mano lava Samoa, let's run. Oa lofa nei, oa lofa na. So if

Hai a lolo ngoi he mga hewa mōre ni e uhua tua he mtakaunga hua le te ua tau whānau ni wehe Kangaroo Point. For EB 98.1 FM, ke he tau mga hewa mōre. Hofiofi atu tau whakarawhala hi am tōru kua whanongonongo mai ke he mga hewa pungipungi nei. Mga anei ke lātu mea tau tōru tau hea whakarawha. Whakarawhala hi atu am tōru kua whanongonongo mai ko whini e tau mena ni whanongonongo mai ai am tōru. Whakarawhala hi atu ke pungipungi. Mako mako e pungipungi ni nei he. He hawa o ke he le te o, kai whina to hako tuko ua ke he ana tau, tau appointment ke he, ke he wharinga ngau. Ai roko he ngoa lai kupuni we ne lata moi appointment ko e, kai moha ia whakalo whala he maha ki atu ke mtoro, whaka ue ni ke atua ko a liu whine vei a tau toro ke lunga ke he pūlangi, whakalo whala he atu ke mtoro he, E kalesia nai pinli, ne levekia he matua whekawhekau ko holamotu, holamotu tama mo heaua iki whiwhine ko makilina whakalofala hi autu kia mua. Mo he tau whanau ke loto ka ina pihia ni ki hamatura e kalesia nai pinli. Hofio fatu fōki tau whakalofa ki he e kalesia nai Ipswich ne levekia he matua whekawhekau ko Jamieson tau apuho tau piosi. Mo he awa fui fui maa moe, whakalofa lai maha ki atu ki amturu. A mamana ki ko malolo amturu, piani ka mua. Moka mo suki tō mai me tau whanau, whakalofa lai atu ki mga pungi pungi. Ke whae tuke launa ki e kalesia niwe, e kalesia e klontaf, ne leve ki ai ki matua. Ko Dean Douglas, mo he awa matalupe, ko Fiona Douglas, whakalofa lai atu. Ke mga pungi pungi ni moe, ha mua a fui fui maa moe ki he tau tūko taufa ki he kalesia. Si ua lingi mai tau whanau pihia ni ki a kautau Francis moe ha mua a tau whanau moe. Ha mtoru a e kalesia katoa whakalofa hufi ufi atu ki a mtoru ke mga pungi pungi ni ki a pina. Mo tuku maha ki tau whakalofa lai atu ke pungi pungi a mamunaki ko mawhola mua. Ke mga pungi pungi nei, pihia ni ke he ha matoro matua, papa se au tapatu e toa ke hawa ka ina ne nofu mai ai, whakau e ma papa koe maloloa ngai a koe. Ke he tau mga ahu nei liongi ne ki atua, koe ngoi ni haana fina ngaro whakalofa ke takitaki a kia tau toru. A tau mumui kai whakalofa lai atu ke pungi pungi papa. Ke he hawa rotu ka ina, moi hawa moui. Pia ni ka koe mamam, pia tapatu e tawa, whakalofa lai atu ke pungi pungi nei. Tau whanau ka ina, ane Robert, moi tau whanau, whakalofa lai atu ke pungi pungi. Ke he tau whanau fōki nā ke rotu ka ina, Lily, Lani, Sue, June, moi tau whanau. Whakalofa lai atu ke pungi pungi, linga kua ala te ke kai kai tō kai pungi pungi ke ma whana whana ne moko moko pungi pungi nei ke mga whao he maunga. Su kela matangianga mwe whanau whakalofa lai atu ke pungi pungi. Pihia ni ke he hako tuko oa, tō tapatu he toa, ko ia ke hana tau appointment ke mga pungi pungi nei, liongi fuki nei ke atua, ko ia ni ne e toke tā poke e ke kafo ni mua atu ke lalolangi nei mōli ni e tau e ke kafo he lalolangi nei kai mua atu ni e ha tau tūra matua i runga ko ia ni ke whakamauru mai e tau kafo kia poke whakamāmāhi fi tau kamenga kua mamafa ke ha tau tūra tau mumui ha tau a tau whanau e tu Sharon me tau whanau ke whae tuke lau whalofa lai atu ki am tūru ke pungi pungi. Ki a Jazz Valley me tau whanau, pihia ni am tūru, whalofa lai atu ke tau whanau ka ina, lia tepa me tau whanau, whalofa lai atu fuki ke mga ha pungi pungi. Mamana ki ko ma whala whirewe ia ka usi e le tio. Ke he matuwhiwhine ko moka po tau, tō wen whalaniwa me tau whanau, whalofa lai atu ke pungi pungi nei. Pihia ni ki a Ata Fisitule, Kesa Helingutu, mo e mga whawa katoa ke kaina, whakalofa hofi hofi atu ke he mga hapungi pungi a mamanaki ko ma whala mtoru ke ha mtoro a daulot kaina. Pia ne ke he tātu puna dauturu poi poi toru. Whakalofa lai atu ke koe ke mga hapungi pungi a mamanaki ko ma whala ke pungi pungi. Ke he tau kapisika ma hofi nai o kalana. T.
Timmy, Helen Hacker, my tau whanau, Annabelle, Amelia, Mo William, wha lofala hi atu ki pungipungi, wha awele maha ki wha nongonongo mai, mwe support ha tau tūru. E le te oe tau whanau niwi I Brisbane, koe 4EB 98.1 FM. Ne taongo atu I Kangaroo Point. Whakarofa hofio fi atu ki amtūru osi. Koe lolongo nei ga atu whakatakitangi atu ki whakafio fi a ki amtūru, koe toa kai hupi.

Ai mga hane ke lata mea dau tūra dau tala tala noa. Ai whi mena lohi ke lata mea mga hapake pungi kai ko e tala noa tau manatu noa ni ke ha ke lata mea mga hapake pungi nei. Ko e ha kwa mataulu tala ko e tau mahanga. Ono ono ke ha ke ha mautura mga whawa hata putu e toa. Tokolonga fuki ni e tau whanau ni whanau mai e tau mahanga si ai roka halinga ko e hau ni ka ha he ohi e tau whangamena pihia he hakoa ke sia kai he hakoa iloa kai a iloa eo ka hamtura tau tala hawanga ko whiwhi ka kia motura mga whawa toko ono whalateau ono e mahanga he mga whawa hata putu e toa. Si lahi ni ke he tau mahanga whiwhini osi. Ko e mahanga whakahiku ia, ko e mahanga mua whakalate au, e ha maua tau mahanga, ko nesa mo pea tau whanau whiwhini. Si pihia fukini e tau mahanga ha Anko Motu mo Auntie Helen tapatu e toa, tau mahanga whiwhini fuki halaua. Si pihia fukini ki halaua tama whiwhini ko Catherine whai mahanga fōke aia ko tau mahanga whiwhini. Whinatu ai ki he tau whanau ha lingo poho tau, whanau fōke e tongia mawhisi mo enji ta he mahanga whiwhini. Lahi ni ke tau mahanga whiwhini. Pihia ke tau mahanga he tamata aine ha Aida mo Sea, mahanga Louis aia mo Rochelle, o Rochelle, tau mahanga whiwhini fōki halaua. Kautui ni e tau whiwhini he mahanga ke mga whawa. Si whakahikua ki mungo ia, e tau mahanga, tau mokopuna mahanga whiwhini, ha Lily mo Lani Su June, whanau he halaua tamataane ko Warren, tau mahanga whiwhini fōki ko Alia Moliana. Furu ole tau mahanga i hea koe kisikis, furu ole tau mahanga. Tō tahe e mitake kaha kai i loa fōki ni au whai mahanga fōki ni whoru mga whaua tunga nā a Francis mo Mary Ann. Ko e tau mahanga fōki alaua, Francis Darlene, Mary Ann, ni mudi e last name hawa Mary Ann, kai moha ia, kai loa iau, tau mahanga fukia mua. Si furuola, tō tahi furuola he ako kisikis ke tau mga hoka pihi, tau si usi ai, po ke tui whakataha, po ke tui whakataha ai alo turu, tō tahi furuola. Si pia fukini he kisikis a tau, tau si pia hako tau mahanga he wahai, a whakatui ni whakataha. Whakatahe tau tāpuru ka tui, whakahetu tau uru ke whakataha fōki ka fuhi laua. Fuhi laua tuko ua tau ponytail, pihia ni ka pēwhiri, whiri tuko ua. Ka lelo, lelo tuko ua, si onono tau ke tau mahanga nā ha Warren Moroshel. E furola tui pink ka laua, tui menaango. Ka totoro taha, no whono ni taha ke whakatuna tūna, koe furu ola hae tō mahanga. Si ka eke kua whai mahanga ni kua nimu iau he mga whaua tau tūru matu putu e toa. Whakamangaru mo i ka ringa koe ena i hea koe loa koe ha maumo tū, ha tungia mo Angie, ha motu mo Helen, ha Catherine, mo he ana tuko ua, mo Louis, mo he ana tuko ua fu taha te koe ni mi au. Haka mana koe toko ono la. Kai moha ia, kai pihie teo tama tala tala noa ki he mga aha pungi pungi nei. Kai a mamana ki au haka usi li tiu oe ki he mga aha nei. Ko mamana te au ki whinatu ki notu ka ina. Whinatu mua ki whalikoloa. Ki whakatau taha whalawa mata ki utu ki tau ki te mafuse koni. Kwa lewa lewa di ai la Lewa lewa di nā kai la tau te mawhose kāne ke ino ke si lafu kwa makalili fuki toa i te mga hapungi pungi ai ke mga haunei kwa lata toa ni ke inu si ki tau te mawhose kāne po ke inu ini tau te masupo. Hau mulahi tau supo moa ke tūnua ki kai tau vegetable
inu inu ke tau mga hapungi pungi ke ma whana whana. Ka he whawhia kai lohi fuki au ke tau koka leise he tau Samoa ni whai tunu. Ka he ta teine na iwha la teo mo e supo leise punu povi tau turu. E tau niwe ne wha tunu tu mau. Ka he moha. Pihia ni tau tama tala tala kuku mai pungi pungi ka he amamnau ki ma whora mturu se iloha hako he ngoha mturu tau amamnakianga ke aho. Kua se yosi tua e whahe tapune, kua ma whisi hai he tau aho. Ka hoko mai a yuni, kua osi tua e. Kua hoko tui ka haki osi tau ni. Kua mahen ha mea e, si mahen ha yuni, si osi whanu whahanga ni ma whisi he tau aho. Si osi he tau ni, tō tai ma whisi he tau aho. Ono no atu ki he kaupaha tau tūra tau mga aho kua Hong fu ma lima tu e do minute ke tai mata hola hong fu kai pe he do tamata la kuku ma pung pung ni fra lo fla ya tu kem tu lo lo ne ka fa tangi tangi tu ke fa fa fia fia kem tu ko e tau ma tu ne uhu tu e moana luki luki.

E mai ni ki lati mai hatu tūra tau hea whanau koe. Hea whanau mua whina tue ki hama tūna anti sinau tapatu e toa. Ko koe nā ke maanga ko Melbourne ke maanga hune. Whingi te whakalahi atu kia koe. Munui na hao a whanau kua tū ki he tau aho e kwa mole. Ai la lewa lohia. Liongi ni kia tua ko ia ni ke tu mau hana le veke ke hawa mui moe fia fia tu mau a koe ke no nofo moe hawa tau whanau. Whirevia ni ka liliu mai a mua manti ki Brisbane. Monui na hawa a whanau anti si nau te putu e toa. Pia ni ke ta tamafuanta tose, tamafuanta mui ko leo matangianga kua tufu ki hana. Ai fihi tau hawa riu. Ono walati kwa tue ono hawa tau tau ki he tau hawa kukue kwa mori fuki. Monui na hawa a whanau ma leo, leongi ki hatua ki liveki tu mau ke hawa maui. Moe fia fia koe, he nofe muianga ni, moe fia fia he whano he aonga, moe long hawa tau kapisinga ka haa ke aonga ki he mga hune, kai monui na ia whanau hawa ma leo, koe tau hea ia mai he hawa mga whaua i Brownvale Street, moe tau mga whao o si hau i Akanot, i muatu ki he hawa mga whao he mounga ko he hawa. Nena ia ko su matangianga moe papa ke ala matangianga hawa te mo matu whanau. Ko Brent mo Kisha matangianga pihia ke hawa moha ki tanga malio ko Olina. Monu I nea whanau malio, happy birthday Leo. Lolongo nei ka whakawhiawhia ke koe si tū ka hake kori ka eke ko whanau ono ko mai ki he mga hapungi pungi nei maha ku tāma whakahele uhu atu e me fifita.